0: yung inupuan ko siya, tamang-tama lang yung bagsak nito sa likod ko.
1: Enough lang yung support niya for daily use, including kung maglo-long drive ka dahil mas matagal kang nakaupo dito.
0: Kumbaga mas less yung fatigue na mararamdaman mo.
1: Take note, 5'7 ang height ko, so aayusin ko siya according sa driving position ko. Yun naman seat adjustment nito ay manual type para sa driver and passenger side. Yun naman sa steering wheel nito ay urethane material. Hindi siya naka-leather wrap, pero may thumb rest na rin naman. Maganda pa rin naman yung grip niya kapag hinahawakan ko ito. Depende na lang siguro kung nagpapawis yung kamay or pasmado. Hindi ganun kabigat yung manibela nito dahil equipped ito ng electronic power steering or EPS. Combination na rin siya ng audio controls. Kung tanong mo naman kung tilt and telescopic ito, tilt lang at hindi ito telescopic. Which I think na okay lang din naman. Ayusin mo na lang according sa driving position mo. At available ka na rin ng grab handle. Sa instrument cluster naman is analog-digital combination. May clear visibility, madaling basahin kahit panghali. Yung dito naman sa may overhead sa may sun visor, meron ka na ding vanity mirror, pero hindi ito illuminated.
0: Better siguro, buksan na lang yung dome light, especially sa gabi kung kinikailangan.
1: Dito naman sa passenger side ay parehas pa rin. Equip siya ng vanity mirror pero hindi ito illuminated. Dito naman sa may bandang ibaba yung kanyang glove box. Spacious din naman yung loob at marami ka na rin pwede.